0: ang sinom hita hinses kekam son piu hita tuat katumal tutaka pai son kahala itote tehe katuvostumal aanitumalla noha kumangin jaasan noha ansa kiau piten hakam kate hakala itingu naami kwa kwae piu ni jankai jaasan ni tiita awahin hinsana auna ang yukukane tuat mongwasti Itimui amungam sen nahita yep asata yep netumaltaka pahana no ansahita asataka akapine itimui yep isinmui oyitan payat yang hopit ahne kapil panta mehimu yang natwanit sen tupas pasanawit imui lainem wakite pokumui pumui haktamalte yuhakalaiti mangen Momoyam angka hit et utito malat, manto malat, so angka o ansat na, nova tota, yep hit hakim takyuk ansapil, it tineswang yet, o yeswe, halaito ting hakim nenese. Ii himu sinot ang hapias kasulaunin. Yan hak nap hit ang wewan makyam, yan hak katang tawanawit. Nakawa kita ang wawandang taay. Kita na tumalat po piyaw hinsakan. Kita san po nao ansa yep itim mumoy may ak. Ansa son kanene se halay tatin. Kaangka nanap hita hinsaskin. Kaangka itpahanwewat hita. Pahanat hita tiniskiyat pawang hita. Supsiwewat hita tutu yekang put. Kapawan it nesyo kat yukalat hit ay muyat yanta kat nono wa po ita. Po ima mumuyam na ka. Soon kapiyunat pa hit it yang hinsas ka. Piktot. Sen hit na novalal. Sen hit na yikaya tuat yungyapot. Potat. Sakapta. Po ang kay pete piyutatak nat it pa tuleon it ani hinsas ka. Sen hakam himuwa it hit a perukan. Ii hima habi hopit pas katsiat yang ita itang hinsakusa totok bewat hakim maksonit secep temal totang put hakim ansa yekuye tap kenaye ansa hakim hita ayurikye halai totang kus hakim enangwat hima suanta nyok me epham to hakim it lomahin takat yep ima oba yakam hakim ya atselek na yak Hakim pyuye phalaitate. Kahin hita ne kushin takat ang yikuye it itana tawat pyu hakim halaitate nga. Yan hakim tapke na ye nana sang ne hita ang pawan kyapit pawan pastumala taka hikse hak na sang na ansa pyu hakwaim. Pepu mihikmi hak natpu pyu ansa kakim tokwa. Nana sang na Kabong wak piu hakim ansa hita itte malat aw piu na yorik yang. Hin hak hita kacit piu ahoy yay na nika yan hak epam tak wuan keng hak wain. Pu ansa iya hupit ah nika. Tokil na wat nat piu it hita. Ita na wati, ita wimi, put ita hinsek waska epam hakim katotong. Hak kanasang nang kiwa na wat hakim nat piu hita hinsaske. Niya kayan hakam hin hakim tap kinaye. Nunasat nana sangane. Nana mihita lumaya ay kiyat. Ansa hakim tokwet. Piyo ansa lolmat. Ang talaw na inaka. Hakim talaw huye. Piyo ansa pangkang kwakway. Piyo ta talaw na ya. Pai iyasa. Kahimu i hakam i pahanwe wat ang i lumata lang wa. Pampa kahimu laway. I happy panta hak pai hopit ak kwakwai it sitep hak tawa taka ha laite. Po yep i ka taima takniaka itamu i chami maka tokil na wata kimu i temte malaita. Ah hakam te ua ka chita so soe mita hita po nini to takam pumu i saavita sitep maabuya ayam. Pai pam so soe himu sunta. No pa yan hakamita piu ansa kwakwat tap kinayak. Mau bangkai nana sengane, piuhalai kahkeng. Nenek sat umaansa tokwa.
1: KUII is supported by Mesa Media Incorporated, presenting our Hopi Word of the Day. Mesa Media produces culturally relevant multimedia materials to promote Hopi fluency and preserve cultural teachings. You may find CDs, games, DVDs, books, and more online at mesamedia.org. We'll hear Edna Komalatsiwa state the Hopi word, use it in a Hopi sentence, then translate the Hopi word into Pahanlawai and translate the sentence.
2: Takap tat kuk singwa. Takap tat kuk singwa. Nut nakabo takap tat kuk singwa.

na tewa hunan wis na mayan na matiwa ay na tewa umumi yang kisa kita umi aw nan papita yan po tewa hihin ye pakamiese papikipi an sa akbit itam ikuyanes katsit akiki no itam tewa ye pakam itati may hihi taas awin kakyang pati po sa tayong kahit ahopite kayang umag tewa angka umuti may aw hupiya tutak italabay ito kay bayani papiyan ihihi mo yang tewa itam it hakti may sunanep hakamiti may te hakamhi te tibak hupila bayit ang tawisak umakate kayang kakuspi umahin putaw pay umaket kenaan ti mayang otatayo mo hakupite kayte haknaboy mo sungyanen po maitama miya at po yan ikispayit mo sayos tatawit hihita ang hakte kayte haknaboy mo haki auhi tahini aatotak na uma tuwa sa tayong nanapin kasi yung umaka kapanyong umaitaho pilabay tukay bayan uma tukay baye ya umuso may umakwa may umanga may umana may amami hupiya atotan iya tuwa itala baye pasima itam son hisat pahan labaye pashin yepakam akies ni pati ansa hakim yan te te kaye nana mi pahan kwa saya tutang itam sa tayom nyak itam te te kaya itam kashin itahu pila bayi ya tutang hakim ay aw itibu tutin po itam mao sang itam kuksiyang pumap itam ay ka kahupiya tutan ni ka nanaw na ka po itam ay punish lalawang nak po itam buwayok tutika na hupi te kaita pana yan a songo pangakung yai taka pam inami sutse pupia tang po inami isove ikwabe ni ipung yai a merit yak inami pangkakwang kaya pakam na himoy tan pupia tani po masutse pe pakam hupia tuta tawa amami ya tani kaya pakam na himoy tan yayan hakimoy aw ya tutang nak umatawa itala baye te kai baye umaye pakamak songka uya bo yes ni umak mung basto tene amha pitewa yak ita itahim itam pet amata bian bian it yak itam hihin kati ingwa uma ta ta yon pe yak tewa nana pita uma zo zong ya hihi kia uma kaye pakam umenga mai umena mai Kispi umu somoy, umu kwamoy. Amo minana pinyi aatutan. Po umaka, hanana pinyi pakam yes ni. Uma wungwayok to tek song katawat umu kati ang wawayan. Haksak au kanana pinyi aatang pasak au yatak. Pamtu kaye, pamhita hapi aktawat.

At mong basting umuobi kapan hakam yese tumaye pakam umal kasi kalyani hakpante uya wakasi nawak ni hakak mong basting umuobi yet pakam kanana pinyese umaka kait hunak kuyit hinsat kyani pamsungyaw ni yet pakam de kyanta yet pakamak sinong tis uvi tutim tatak paisok akye pakam Kian el ta tayom ni kian ye pakam. Dewa kati, baisok hakam hin ta tanya. Uma owe kapan hakam ye se tuma ye uma kati e kalyan. Puyo mi hakam uma e kalyan. Sup kia sin mui angane. Payasa.